man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Wax yi wolof lanu koy wax bib jotaa ya fi jar di teel a jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Settee rekaar fu mu jub see yoo tulit sara jot nàmmaat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yii mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñong feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam liñ bëggi di ci xëy tey gontu wóor naati. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam liñ bëggi di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaan naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu settee rekaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi 103 yu teg 5 rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu selli xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko.

jago ako di ayanaw wasalim domi kanokin awarebin herang gamo ako jago ako di ayanaw yadak Sulaiman dagay warin jalaw di dawal handa ginin yad nyana laywo di ayanaw huduwaan ilu shahin warawaw kaza yadak mumakin rajaw dalqis ayanaw hibdub Sulaiman ba zawtu langu yanda jagaw yaw mustafa yadi mbokam turwa yanaw hibdub Sulaiman ba zawtu langu yanda jagaw yaw mustafa yadi mbokam turwa yanaw budul kona mustafa moza duhamku kona maafi yamini kaya moza kayanaw yata mukhar bahru khalsumin ñaw ca bagay firaw na ñaw la ca mo mo maya law hisam maryama ya gabru ge yu baras fere mi o ye ge isa ni nga ya law wa ta re na bani a mo sta ba karam

0: adañi jaraama Cheikh Abdoullah Hart e din jikraaji e belli badde fenande dal yo en numbir yo en numdent dum moƴani wata wi non hina heewi wata wi hina woowa wata wi wadde de makari e kari andul ala wat fere annene habasa hen jille sabo kat wona ka ganduda hina nafa neddo walla ko won ganduda hina wona ka ganduda hina muñu si fo en daddi dum non wa tuktabu al amlak adal aini qati'atuhu alayhi duna bayn malaika bembinana dum bakatuji mawdi di ganduda hidi mawni hidi kewi kullu qati'atin bi qadri al jabal hen bakat fof fobo tolnina montagne mo ganduda homo tolnina yaji uhud haka hu shaykhun al wali homo tolni toto uhud be jahabe makka hebe dum gandi hen fenande fo hen non tolni ko dum bakkar mawda mo ganduda yo alla musulen hen te wona go wona di fenande wotar ne do fini wadde ko dum jikku mo ganduda mbo bonnana neddo ka heewi mi yani ko mbo bonnata ko do ya adina isin ko mbo bonnata ko to yeta al akhir buri heew yo en dum dent li annahu lakinnahu wa haytay non hebe mbi'a fenande de hende fecca pecci pecci kewde isin ko buri ko la dal cerno bi non kam si ahmad bamba khadimur rasul bi e mazhab men o mo ganduda kam woni mazhab maliki kala mo ganduda hade hen jilla dal fenande kam hay wotere hen dagaki wota wi etan fewnande de wota wi waddande de saba sahen fewni hande jangana ma yibbonudo hen wadde kala ko ganduda fenande hen dum fewna gonga buri dum wa fewnu nden fenande non yo ende dent nde wona ka ganduda hene moƴƴi wadde fenande nini don dum wona jikko joddo dum wona jikko moƴƴo nelaade homo dum hulno homo dum hulbina non yimbe be homo wiyano kule dum dente dum jikko goddo ombo ni wima amma annamimatul lada man bahasa fa naqluka al hadisa amman hadasa bi jihati al ifsadi wa hiya aqba min qibatin kama suyuqu kama suyuqu sarahu likawniha tusabbibu al adawa wal bughd bayna an nasi wa saqawa wa hiya lad al asqasi summun taqtul tiryaquha al i'da i'radu anha fa'qilu dum ganduna non kam dum woni annamima woni rambaaj nehina heewi te ko jikku bonde jikku cewde jikku mo moƴƴani kala neddo moƴƴo rento tombo saba kam dum woni wadde dirdi yimbe yepta bollede ganduda alayde neddo baxtan din don ha gimmida don jahdata goddo biida duma ande anani kari kari wi nangam nangam te kala yeta ko ton fof ndiga hen ko moƴƴi ha on si nani dum tikkana oya walla on si nani dum tikkana oya dum dal woni rambaaj wadde dirdi yimbe on laydi gimmida don jiida goddo biya dum kaari wima bi ka nangam yo Allah muslimen hen saba nalada alayhi salatu wassalam kam bi annamamu la yadkhulul janna kala ma ganduda ka rambaaj ayi hata hakkunde yimbe he hada simto ko be layi te hada hen jubli wadde be jaggandira be ndukda be kawa ha goto fof acca bandum hay goto fof dugda bandum on de nerada alayhi salatu wassalam bi kam woni namam te onne wona ma ganda manat aljanna yo Allah musulen hen wadde neddo dal sika on joodi ma on lay hangi mida don puttuda e goddo ne si on laydi tawewa dum was layen kal layduno don kone jiya ko buri ko hen yo ko buri ko mujju laya dum esin inama labine ke cimtata ko sa dum simti o ma tikku inama labine ke layata ko sa dum dum layani ma jagge dum no goddum asika yi o yatan sa renaki ma yana domu kam andi wedur yanrata domu wala demgal hataki be ganyandira wala be ndugdu wala be kaba dum an addi dum wadde addi e rambay gul hakkune mon dum non ko jikku cewdo jikku bondo ma ganduda neddo mojjo fotani mbabata neddo mojjo fotani mba yid sabo mba wona ka ganduda hina mujju hada dum simto e non ko yubdida hen bi jihati ifsad pour bonnude hakkunde yimbe hakkunde koroyul hakkunde cehiragal dum bonno waya kam dum dal aqbahu kam dum buri bon ngari hay dum gadda min qibatin kam dum woni nyogol te hada di nyogol alwi la yahta ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum man ya'kula lahma aqihi mayta wote nyu andire mbeli on jid nyamandir a ka ganduda non hina nande nyamde neddo sika yi ka buri dum bon ngari wadde dok dum reena dum dum wona ko yodi dum wona ko mud rambaj de kam buri bon nyogol li kauniha tusabbibul adawa saba dum waralat dum addat ganyandirgol dum addat dudum ganduda kam dum woni accindirde dum addat dudum ganda kam woni bone hakkunde yimbe saba sabi kari kari wi man nangam wala kari war man nangam hayse ka kari wi non wala wadi non ne an wata simtu dum kala ko ganda sa dum simti dum addu goddum wata wat dum wal bughdu bayna nasi wasaqawa dum addat anyandirde hakkunde yimbe ne te anyandirde den kamde addata wadje male wasde dañ jam hakkuri yimbe e nder dum tan Cheikh Abdul Ahad mo en hollitine udditi telephone o kala ma ngandu hada jilliidi jille e yewtere hada wawi rew bulul gogol de wonna den woni 33 976 0909 kala dew don ma amen heb la yak jidda wor gonda bulul assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ba kay
1: mbay ndjay
0: ha
1: Seigne Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye.
0: Ah ah ah, Seigne Mbaye Ndiaye.
1: Na nga def Seigne Mamoud?
0: Seigne Mbaye Ndiaye na nga def.
1: Ni sant Yalla ba xalam.
0: Seigne Mbaye ma tawato.
1: Dereen di sant ba.
0: Naka njobot gi.
1: Ñeppal gu ñu nuyo ba xalam.
0: Alhamdullilah ba ken tawatul.
1: Ni sant Yalla ba xalam.
0: Ah li de content na ci lool nak.
1: Waaw waaw mom koy ma ñaan yi nga jital dal diko jaalal doom adam yi Yalla kepp ci soko.
0: Wa amin amin.
1: Wala suñu dal tay dal cam bam suñu ngeen
0: ah al waaw
1: ci dal ci ni dekk jikko yi ni yakko
0: waaw waaw ma ngok de
1: jikko yi sax ni day nañ war
0: ah jikko yi de mom
1: jikko yi bon sañ bu
0: bim ne doyna war de bim ne de mom dal ma ngok dal
1: ben war
0: aw
1: te yal ñal doy su tar rek
0: ah ah ah jaajeuf jaajeuf
1: ben war
0: ah kay ay yalla yalla dimbali
1: amin amin
0: yalla yalla yokko dimbali rek way doyna war lol mom
1: doyna war yeme no war amin
0: ja bo xalaté magi dembu ya ak ni ñu melon ak tay tay ak tay yef yi nim démé
1: lay doy doy
0: légui sax magi tay dañu mébu ñëmé wuñu goné yi
1: loolu dañ man mu ngo dañ man dañ leen fagal
0: dañu mébu di ñëmé wuñu wax goné yi dara ngir seen lammi
1: doy tay mom lepp neexu ta wax
0: ah doyna war de doyna war lol
1: deu jog yalla yalla yagal taxway
0: wa amin amin amin
1: yok xam xam bi
0: amin jaay jaay jof
1: deu jof
0: jaay jof jaay jof seigne mbaye ndjay seigne tierno buso seigne mbaye ndjay mom seigne tierno buso amna ko ne ci li ni assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
0: seigne gallay
1: waaw yalla mamoun
0: seigne gallay nam mon na la
1: wé PLFP ma la gëna no la gëna nam
0: sëñ Gallaay na ngeen def
1: sant yalla bu baax
0: ñi ngi leen di ndokkel ci seen jumaa ji
1: wa amin wa no nga ñaanal khalifa bi
0: wa wa jarna ñaanal bu baax de
1: mu yag ci ñu kanam lool te wër
0: ah amin amin
1: yag taxaw ci kanam mbolo mi talu gey
0: amin amin
1: da yag ci ginaawam ñuy julli
0: amin amin amin
1: aljabo su diga aljabo cheikh tadi bu yepp
0: yepp yepp amin amin
1: nongi siyar señ mën ta xam barke
0: wa dana ko deg inshallah
1: aljabo cheikh ahmadou bamba gep
0: jajeuf jajeuf fall
1: di siyaré soxna amdi khalifal
0: wa wa dana ko deg inshallah
1: aljabo mam cheikh ibrahima fall gep
0: dañ ko deg dañ ko deg
1: nongi siyar señ mam mor mbacke nga xane ginaaw yalla
0: wa wa
1: ma toge fi di wax
0: aha
1: ak ñi di ma deg ñeneen di ma deg
0: hmm
1: ñu dé ci jéréñu
0: waaw
1: yalla señ mamour yalla ci yalla
0: amin jaajeuf fal amin wax nga deug de
1: ñew nga dé ci cadeau bu am solo
0: han
1: ndax yow
0: hmm
1: ak rambaaj
0: waaw
1: ci ko ju bon la
0: bon lool sax
1: ci ko nak wolof da wax ni ci ko bo dé tukki
0: hmm
1: bo gaadu sa sac bo jubé bo nuyo ma nga ci sen ba
0: waaw waaw
1: bu la joxé ndox
0: han
1: bo toge buñ la la basan di nan
0: waaw
1: ma nga ci buntu kër
0: ci buntu kër waaw
1: waaw
0: le
1: ko yalna ñu rafet
0: waaw amin
1: li nga wax legi
0: hmm
1: yow sax mo tane rambaaje ndax tay mëna to fofu ma ngi siyar bay ñak ci xaan mom ak papa yar mbay
0: wa dañ ko deg gaaw
1: ma ngi leen di nuy lu bari mëna to fofu
0: waaw waaw waaw
1: suma non bay ñak ci xaan mom nangam ak nangam fekk degguko
0: hmm
1: sama ko doon waxal yalla def mo moy ko awke meñu deggu ko bay ñak ci xaan mom bu ko deg
0: waaw waaw waaw
1: waye nak suma toge kenen ko xanda yakamti ma daalen ba mu yobbu ko ci
0: yobbu ko ba
1: moy yobbu ko fa
0: moy rambaaj ma
1: moy rambaaj nga xane buy pare ni ak jelay faale ni ci dañ nga ko mu ne nangam yow de to waxal la nangam ak nangam ak nangam
0: waaw waaw
1: yalla nañ yalla musal
0: yalla nañ ci yalla musal baxut
1: yalla nañ yalla musal
0: ci baxut baxut
1: señ bu mag bi am ba dem ci radio eta bob dong ba ci dem degna ko don adis neena dafa tok ci ndereem gogu am ni togon bop di jew
0: waaw
1: bam ne ci yalla bañ jall dafa gax souf sax
0: la ilaha hein
1: soul ko radio bi laas be ba ci dem dong
0: la
1: ko
0: ci yalla hein
1: ñu fañ togon mom ñu rugal ko ci tax na matale ko
0: mara deta
1: kon yalla yalla musal ci jew
0: yalla ñu ci yalla musal
1: yalla yalla musal
0: ay jikko yu ñaaw la
1: ngi tiyaré ñepp ma ngi tiyaré sama doom mu amé fam
0: dina ko dégg inshallah
1: ngi tiyaré soxna mariama saw ci karib re yaas
0: nak ba ba ok dina ko dégg
1: ba faal
0: dina ko dégg dina ko
1: dégg ngi tiyaré bokk ci jani yépp
0: dañ ko dégg
1: sama bokk yi ma jégé lañu ndax bi may wax ak yow
0: ay dëkk no ngeen
1: dañu bokk lepp ndax tay amna ñetti goro yo xati di jaan gogu lañ joge ñi ngi di japp seen fi ma leen jëli woon
0: kon kay ben ngeen
1: amadou sow mi nga xani tay mo cheikh amadou lañ ko tudde moy seen goro
0: han
1: noy and di jëf lepp
0: ndeesan
1: ñi wax ci juroom ben fukki at 1959
0: ah yagana
1: ak legi
0: ndeesan
1: muy guddé may beccëk noy bokk ak noy bokk reer
0: ay goré
1: lepp
0: han ndeesan ah
1: ni kon fal mom
0: hmm
1: dama bokk ak ñom lepp
0: man
1: woné mé bañ dima yoni ko ma jëli ay soxla di indi
0: hmm
1: sulu fer gi sama man ni sama iyaay woné ñom ñoko jëli won démé ba kay jëlali jabar ak jëli goro yépp ay bokk la no
0: waaw waaw
1: bokk di gañ na lañ
0: da rafet rek
1: té dug rek la leen xamé di gaan bañu té xéer wa ci at ñëli sax mak amul ko momu ñu ando
0: wa mangok
1: yoon woon nañu waaye daa xatan ba munu maa
0: rambaaj a fa jaarul rek
1: waaw
0: ab rambaaj moo fa jaarul rek
1: luubi càppante tati càppante jeegom e jeegom
0: jeego
1: wanaa lébbi
0: wanaa balde boo yi
1: lépp pullo posam ilkiinde ñàllu nde maawtam taawre yettungol
0: ay
1: ne ba na top di wax ci giri so ba wi fukki giri ak ñaar xale ba yi nga xam tay ay sama sel ni nek ci tay bu ma na fukki giri ak ñaar di to ma na ko genn
0: ndeesan
1: ñoo ñu wax tay ci bu ma ñu sa ñok seen kago ba kago di am
0: hmm
1: duma do duma tago damay fasum so bu ne ma jël
0: wa ndeesan wax yu deug
1: ma ngi siyaare ñeep
0: jaajëf jaajëf fall
1: ma ngi siyaare soxna njaaye ca garas
0: waaw waaw soxna njaaye garas
1: ma ngi siyaare fi dina Ousmane Gay
0: Ousmane Gay Firdausi
1: jaajëf
0: baana fall jaajëf suñu galay fall ndeysaan wax dëgg yàlla li fi wax ay kuwëlëre la ak ay ñaan ak lépp li fi ñaan yàlla nañ ko yàlla boole te li mu wax lépp lu rafet la yàlla na ko yàlla gën a rafetal diggante bu yàgg la waaye nag daa lela ci dëgg rek lu lela ci dëgg moom mooy demee noona te yàlla nañ ci yàlla musal ci la nga xam ne mooy rambaaj ndax moom ab diggante bu rafet rek lay bañ a gis kon 33 976 09 09 33 976 09 09 kalama ganda hada yidi jille e yewtere tan haddon wawi rew sa don rewi tan ma amen heb annene gadda hen dudum ganda kam woni mi jama wala kam woni e gandal ma e kabesta ko hen wi li kawni ha tu sabbibul adawa saba reddode hakkunde yimbe saba bonnude ɗum ɓuri bon fuuf ɗo ɗum ganduɗa kam ɗum woni ñoore saba ɗum ɗum addat ɗum waɗa sababu ɗo ɗum ganduɗa kam ɗum woni añadirde e bonnude hakkunde sehilaaɓe hakkunde koreeji hakkunde jiɗɗe e bo yiɗi sikka ma o mo ganduɗa kam woni rambaji rewi ɗon tan ɗum fof ɗum bonnoto wima noon wa hiya lada al asqas summun taqtul asyaq lada al asyaq summun taqtul kam rambaaj dal e serube he serube fo be mbi ko dum poson mba ganduda mba warat poson moye mba bondo poson domi ni dum wardata domi non dum wardata hakkunde mba ganduda ka hakkunde joddo wondo hakkunde moye ngari sikka rambaaj rewi ɗon bonnat ɗaɗi ɗi ha ɗum wattide ɗum wonta wiltu wal bukdu bayna annasi ala tiryaqu ha l iradu anha fa aqilu ka moccata ɗum ko noon tan woni ha ɗum immoɗo woni si neɗɗo ari tambile homba layete ganduɗa o ko layata ko dal ɗum wona bolle moƴƴe hakkude kaari e kaari tan an ƴeewa toya mba'ana mba jentaki ɗum mba'ana mba nanani ɗum saba sa ɗum okki nofru tan ma bunnu hakkunde mon ma bunnu ko ganduɗa ko kam ɗum jiɗnaɗa e oya e ko moƴƴi walla bonnan ma tuyaba o mbaɗa ɓannaɗa wima noon wadde kala jiɗɗo noddu ha joni haɗa wawi rewe ɗoɗo goɗon rew 33 976 09 09 33 976 09 09 saɗon rewi dal ma amen heɓ kala ko jiɗɗa lay ɓesdu e ɗuɗum ganduɗa ko jikkuji cewɗi jikkuji ɗi ganduɗa ɗi joɗani surtout o jamanu o mbo tolniɗen gadda ɗum annene laya hen ko jiɗɗa ko lay kala jiɗɗa ar haɗa wawi rewe 33 976 09 09 wima no haqiqatul qibati duna raybi sikru ka haala sahsi won gonɗa ɓuulo assalamu aleykum
1: waaleykum salam wa rahmatullah
0: akay ceenaja
1: kaw mbaɗɗa
0: aɗa jam
1: aɗa seydi jam woni
0: jam ɓolo barikalla
1: jam ɓolo alhamdulillah mbaɗɗoni cool
0: jam ɓolo yettude allah homo one haɗa noddata
1: o de ko basiru ka
0: ceerno basiru ka
1: hono mbaɗa jam woni
0: han
1: basiru ka ɗoɗo kayli
0: kayli
1: kayli kayli lito
0: a ceerno basir no mbaɗɗa
1: aɗa seydi jam woni
0: jam ɓolo barikalla
1: jam ɓolo barikalla kay
0: ono mbaɗɗono tampe
1: wonde hen alhamdulillah
0: alhamdulillah hettima imso o
1: wallahi minam hetto to dimanche foof minam komi kettoɗo man no fewi
0: alhamdulillah
1: wallahi yewtere nde ne weeli machallah
0: yettere allah
1: ci tone yewter ne de wuñ dattar ne ne cedre
0: hi
1: ci tone de ci tone de dattar ne cedre mi natan fa duñan la tre na ci tone de wati mi la
0: woni jikko ji cewdi di ta jikko ji de mo jani
1: ah e
0: wayna penale ena wonde rambaje na ñore ena
1: ya subhanallah de moƴƴa
0: ay de dalna ne do en
1: totto de moƴƴa ne fami dum moƴƴa ne hay li dum moƴƴa hay batte hay koddi gal ko ko dum ci
0: ay
1: dum yo Allah musal en hen
0: amin
1: ala baaw di dum kam yorente en do yo yakiren tagal na fee dum de moƴƴa ci
0: ba moƴƴa dum bonnat
1: wallahi bonnat na fee di
0: jikko ji cewdi
1: wallahi weltima yewter ma hen non
0: yo Allah weltima e kay
1: wallahi ñani fu ko mi ketto dom de wonna na dum go satta
0: haali gonga
1: wallahi jaaram ya Allah neewu way
0: mujji cerno Bashir mujji dañi jaarama mujji cerno Bashir kamne addatno beltugul mum te o mollitane dun wona jikko ji joddi yo Allah musulene yimbe yo Allah wallu en ha ganyen dum dogen dum ni no dograten ka loraten wod bol goda bol assalamu alaikum
2: hello
0: bismillah jambo
2: war jawon
0: ton ustu radio
2: hello
0: ey
2: ustu kanna won ma don
0: hana jam
2: jam bolé
0: on bon
2: o de woni ko touba
0: ha touba noddata
2: wallahi salinama de
0: yettama juramanne
2: wallahi wada siare ko jeggi ko jeggi mashallah
0: yo Allah jabanin siare
2: wallahi Allah min lay da affaire bi gane woni to korel men lay do ma wallahi ko lay ko gong
0: alhamdulillah
2: ko hakkude saate tane gelode ene dona hili
0: ay
2: an mangabu ko tane ngi yumma yo baba
0: dum ko gong cellude
2: ina so ngayi do ya no tour
0: alhamdulillah haali
2: wallahi allahumma ayni dum ko lay fo ko gonga
0: cheno galla haali gonga
2: ay jaarama jep
0: mu je dañi jaarama
2: wallahi jaarama jep
0: mu je dañi jaarama
2: tan nanaami
0: baaramboje e manan baaramboje
2: wodi emission kam
0: baaramboje
2: o ihana hasan ba en fof
0: mabe nan cernaajo wa inde de
2: o de harun ba wiete koddo saa
0: Harouna Bassate.
2: Mawan wali pende.
0: Harouna ba don da sate kam salminta baram boje na cheno Hassan ba en hombo siara fuf en hombo yetta fuf en sika Allah kam ne layika moji te holliti ne dal fuf ko be wotube hakkunde digan ha to do ganda kam woni ngabu den gure fof ko gotum hay ko buri woddu jikkuji di ngodi jikkuji goddi goti be jidi ko be jidi Allah subhanahu wa ta'ala tan be goni koreji annabi innamal mu'minuna ikhwa be julbe be jidde be mo fof ko be koreji ko be bandirabe wadde yo Allah wadan en dum 33 966 09 09 jidde jille dal har don wawi rew sa wadi 33 966 09 09 ma amen heb la yak jidda ko 33 966 09 09 vima non kam cerno vima حقيقه الخيبه دون ريب ذكرك حال الشخص بعد الخيب نيوغول نيوري تي نيوري نون اللهم ان رينتني نيوغول بكم دوما نيامدي ندا باند كم فوتي واد سي فوتي نا دون تان سي تاونا هنا دون فوتي تان دوم ماوني دوم بوني غاري باد يوي دوم نينت وور غوندا بول السلام عليكم
3: Alo.
0: Ustu tele radio.
3: Alo.
0: Ey. Mambon radio. Rena radio. Ey. Salam
3: alaykum.
0: Hein?
3: Alo.
0: Alo.
3: Eh.
0: Mbar jambolo. Ben wayna be kibbatima kamen be jayha be jurni esin be njoti jombani mabbe ngartu 33 976 09 09 33 976 09 09 sa mari tan mamen hen ñogol non dum moƴƴani dum wonaka yodi kam no woni non neddo jodo on layda ha immo walla hay tawi on joddaki on layene ala do dal laya e mum wonko laya e mum wonko ko ganduda hina mum hay hay tawi ka layata ko hina e mum wod gonda bulul assalamu alaikum
4: alaikum assalam
0: okay chernaje
4: mbar jam nyalle ma
0: mbar jam bolu nyalduda
4: mbadda chon
0: ada jam
4: wallahi jam bolu
0: mbar jam bolu on nguliki
4: welti ma yewtrende
0: alhamdulillah yo Allah weltin
4: haali hen haala moddo ko ganda ko ron jibbi fof ko an ko haala
0: ala abes du dare ma seeda hobo
4: hanno ta haali haala ganda hor ma jullu fof ko wotu den ti ko den ko niwa en montage badir
0: eh du ko gongo aha
4: eh non ka way won tan
0: aha
4: ko woni ko dawde ko moddi Allah wallu ma e ko moddi
0: eh eh
4: sayidi ko moddi Allah wallu ma e ko moddi
0: eh eh eh eh
4: Allah won ballo
0: amin
4: eden nyaagono be be ganda horma balli metti fo yo Allah yimmin da dow jam
0: amin amin o awamba nodda to
4: o de ko Abdou Fati duete
0: ay ay ay cierno fa Abdou Fati
4: eden nyaagono fo ben jam
0: amin amin amin amin
4: ko paade ni mo ndungu yallo ko ndungu dareje
0: amin
4: chimten bo dow jam kala ko ndanden hen tutro le dum
0: amin amin
4: Allah wa Allah wada ni jam
0: eh eh amin amin
4: mi weltima mi nyaagani mama jidu balu
0: yo Allah jam nyaagunde amin
4: yo Allah besu hakkilo
0: amin amin amin
4: gandal gal fof
0: amin ceena abdou amin
4: jaramu salmi banda fof
0: moji so bulus moji so ceeno Abdou Fati egge don de sonatel solbok kamne kam noddanno bo hollita beltugol mum e emission he ka duwi ko fof yo Allah rentinen dum Allah wadana en dum Allah wadana en jam Allah ndungu daneje Allah wadana en dum naten hen do jam jalten hen e do jam te kabi ko be liri be yo Allah yekkit men e do jam dum de ko Allah kam tegata neddo nattu beldo dum nyabbu non kam ko via kotal go inama ittana gede de ganduda wadinode te Allah yida yode keboy Allah khair sabo de jodani wala yidan ma baraji yidan ma place mawdo toto ngabiden te dewgul ma Allah fotani non te ma on natto non do adina noko sa muñi tan keboy atun wadde kala ko ne dali ne do ne yo andudal Allah tegi dum dum te Allah wona cioko wona badde iñan añani dum añanani dum ti yida ko muse mu wor ko yida dum Allah non enen yewat adina esin Allah kam yewani o adina wadde kala jidde jille yewtere he hada wawi 33 976 09 33 976 09 09 sa don rewi tan ma amin heb ngadda ke jidda ko addu annene aw hala ma bihi ta'allaqa bima yakrahuhu wa law sami'ahu falta'qila walla laya e mum ko ganduda hina haje e mum laya hen ko ganduda sika nani dum tan dum welata dum laya mum biya kaari nangam ko de kaari nangam wala kaari kat wutti mum wala nangam mum nangam te duudum layda sika nani dum welata dum hay tawi hina mum non esin tawde ala do tan wata lay dum keccu on ko dum nyogol bi ma non renan lay e mum ko ganduda hay dum ala e mum dum buri bon rena lay e mum ko ganduda dum ala e mum dum ko woni sosal sosal de dum dum kam dum buri bon fukku dum bakatuji cewdi bondi te sa yewtini ma de gede de dine hatma fuf dum wona ka moƴƴi ngari hakkunde julla e julla dum wona ka yonnata hakkunde julla e julla dum wona ka addata dar gol hakkunde neɗɗo e neɗɗo saba kala mo penanda tikkanma weltatakama kala mo ganduɗa a waɗi hakkunde mum e hakkunde e kaari rambaji ha andi an kat a bonnan hakkunde mum taki layɗa e bolle ɗe gona noon te oya layani de an kam a natti ɗum safu lamɗam esin kala man ganduɗa a ñoyi ɗum ha nanma haɗa ɗum ño jagguma ñoore a natti ɗon he wadde ko ɗum jikkuji ɗi ganduɗa ɗi gona jikkuji joɗɗi ɗi gona jikkuji moƴƴi gari wadde 33 976 09 09 jiɗɗo jille e yewtere heɗɗon wawi rew saɗon rewi tan ma amin heeɓ si haɗa ɓesda ɓura yoɗnu gadda hen annene ɗo ɗum ganduɗa haɗa ɗum andi 33 976 09 09 kala mo ganduɗa haɗa yiɗi jille haɗa wawi rewɗo ɗon goɗon rew 33 976 09 09 sa ɗon rewi tan ma amin heeɓ gadda ko ɗumen ko wadde ñoore ɗum moƴƴani wima noon amma isa zakarta ho bi kulli ma lam yaku haalaho fa buhtanun samma sa layi ka ganduɗa ɗum wona e mum noon ɗum woni wadde ɗum sosalde ɗum te ɗum ɓuri bon walla laya ɗum e yeeso mum sa laye e yeeso mum kam bedi gimmoto sa ɗum laye e yeeso mum bedi gimmo saba sosali ɗum omba andi ka layɗa ko ɗum wona gonga a waddi ɗiɗi a fenani ɗum a ñoyi ɗum yo Allah muslu en hen wa mana'u zalika aidan fil hadar li'annahu akthara aiban wa darar nina dum harra non sika ala do laye mum wonko non dum harra sika woni do si jodi mana laye mum saba dum buri hew loranga dum buri hew bone ɗum ɓuri hew bone saba sa ɗum layni ko wona noon tan walla ko waɗani har hen ɗon wawi won walla goɗɗum inna lasi qala kay bi ghayri sa waham wa ghayruhu wadde ceerno Abdoulaye to men hollitina ko dañen ko waxtu ɗum gasi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa
5: barakatuh. Tanore sare bo sabi ala san somalu sene bidanju no tentani bo sere ba bewa beno sare bo sabatani sare al khali nambi ko ala san tani me betani atana

0: Cap FM.
1: Nangien di luma dello di penta abdai. Basayir sadi badin julle janu maj. Nangien di luma dello di penta abdai. Basayir sadi badin julle janu maj. Damay wal bati mbolem way mi sodan. Bafem yep di badin bu jar di setan. Damarom bu ku setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ ma fab jogni ko tuubal malaaka day gañ tanda kimandal nu dem ba tuuba haral jebulu mo gën torax su boba ku anda kimandal lula neex laaj Serigne be jara andal balen yo njaaj defal and bi yalla Serigne Touba te yonem di sa wamat nga djublu Touba ila barikum ya unas Touba wa kuno ma shaykhi lahu anibu muhayyahu ka badrin lilen ko ta affaire hawa jawhar husnin mamay ko temir ku setal ngeeramam de lula neex laaj da ngay saafu di ceebuy na lo pooj baaj kile jar joxe say yef ba def yoxay neen aduniyaag li ci biiram dute magay been kile jar fa se duniya te jëm ci ofara te sakkuy ngeeramam ndax nga laq busra kile jar diko way moy khadim hadnan jama bi jewalam mo selang lu baajan abul fadil wa haqan qadim ta wasasibtu habibi wa nalaja satub balla bala wax ndegam xamo dam yaramut sangi mbake sangup serindam taqub ker maharam moy digal bamiras nitew ak ni fitewul azal du sen mas mawayinda mala gatun te gitti wa fas teraw yaram fas ak rijal muknas ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalan wa jamalan asala wasfi serign bamba du sen mappango du sen mas nangen deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam waxtana ko nyambas ba ngeen xamni serign bamba la di rambas serign be jaraway mbacke mo yayotas dama yak ci saharam te la jumay pass serign be gan ro mustafa ba ci mul te de khul wangulan setakul badim jor se gayu tiñe gatay na muy jatteng mar te batam dani jollit bati mi lah yar reyu tuti wulon gattulon badim duñ bu daare du ko kekul da da sa fo muñ dahbuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalamin anar layla dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yang nako da fi te walu nday jor dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yang nako da fi te walu nday jor sumuray banemel xet sikim banilas disaflari urus mo ka jekay bas te xesul bani fecit baful jawul yaram wa nga ra tax melni jani ngolol te leruk yaramam tax na ci riya xereer dada jolli ci beutin ba sakki ci ñeer te ab xar kanamam day ni rog magum ngeer te nuruk bakanam day ni rog goros nar geutam ya gëna lamsal du rog du geeso borom ker solo won dawul dox diri so serign bamba du geeso batam la da xol di jeuler bi di lamsal du xolani umol doxinam dafa sempal mu jeggay per bu da wax di ko ndankal te bax ba day rir melaw tank yereen kul lasul beful noj saxom jappata xon lah yalah basewuñ te jeegom yedu jeggeti yoonu jakkam ca tempam malaxalat yoonu islam walam yansahu masyan jar di tuba walan yablughatulan jibala leba te lebul barulan mom darul khanaati ay te lamagn watakulkum waxal dalay dey lehu nuru jalalin yuri jalala lehu nuru jamalin yuri jamala fitam wa gëna reey melni abdu jambar amun soxla ci captain wari soldat ci kun lay telephone xel maraw na de ps xolam ba gëna leer lamp bu njabal mes su ciir yey na la wet xol ba mom ma ngay xool su nekkul di bidit bo ma ngay yeri mol su ciir yey na la wet xol ba mom ma ngay xool su nekkul di bidit bo ma ngay yeri mol su geut yey na la wet ru ga dem xaras mom xana war na bu raax ba mu war ci hay soom te lay la du ko te dem ci bey bi waam ca pass yow ya ñu sakkal rijal ya lay naan laqad habbam ya har rijal wayba kama mas sharaban azal hayba borom tar bi le semmal nasaru bargan tabaraka ma jangal ko tar furqan te semmal na nya daway arab te dayman te jaaxal na nya daway hajam ci sodam te yaram ya fi daway ngeneeli hadnan kabu sayri wa kahbun jawal bahassan bu tawretu nyawaton nga melni mosa bu injilu nyawaton nga barbi isa sabora di nga lambo ba melni daud te furqan nga yesal ba fardi mahmud se geejuk hikamit rawna geejil luqman sa waqtanu hadithi tawal nanu man khasa'ib yi nga talif mani suko mol hajaib yi nga feñal mani suko jel se tere khasidaay mbodi lawhi mahfuz borom kun dila gaggan ti mbakke ya fess ci mulko malakoot ngay banana majjal malaakai jabarut wër la fardi sabbal khawaref ya fi yonnan ya da kharay ba kharatal nga ko wa mbakke bamba ya ba mujizat rasul oy sa xeti kharba khana yow dambake gene fula ba la yonnen note won noni buri khatan la sa way note mba khan ba daru mannan sambotum khalima raw da fusu musa te wayde ya nga degal te won na isa de ko tiblisa lor wi tobal ko busra mutago lori dunya kasa ka ohra la nohin ya be galam da fulku mashon la sa way de vitalif ci fulku mashon la yonus note geejam ba jen wasabal la sa way note gal wañi yap ko ci gal la ibrahima def tali gayi namrun la def labbe ya da wax ko ma ki mem dos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili fawailun liman tawalla karamat rijalay sambu bitam ne falas yañ wara maggal la say gonay tok maqamam jila ngay sa fatam butel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ maqamam jila ngay sa tam butel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ karamati junayde ci mboti tay pour ci sa graw nga ko lambo te tax ti la for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango maranum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngeeli sudan tuhal nañ ko ci wa mbake bamba ya dan faral khatm saway wi tayam fi mosa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba jara sun mam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baax na ma ñew way la sangi tuba ku len way bu nu fatto nu tabbi tuba ma way do mi serigne bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serigne bamba modi muhtar jekir ahmaduna mustafa mi di taw ba ngeen xam ni ji uren wi ngeen bayon daw ca tanum gala def mustafa mu di taw mu tanna ko lu bur tann wessu na ñaaw serign ben ko tannal ci biiri tanne jiwu tann du jur bu sembaata melli turam wa nga depo tar ba ay nilen kar denjol aminata gem ko def yaakar khalifa am yam tannon ci yaw man aji wa ko len besse mu wat len ci xeti taqwa lo sabma al qurb nihma ja khadimun khadimin rasulitaha mughisun wa marasul warasu boba wazirun wa himadul wara khutuba nalen wor ni tafay bamba do ma xambay demo nam bu ci menam ba fer ba mat way ku koy weddi na set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telephone mustafa fa ñaaxeen mu ñew yobbu ko Touba ci kun fa yakoon Touba ya tere tang ya ci xexi ñeereem mu war leen te defal leen ba ñepp farloom kero daama ko fal khutbu muy khalifa am mu jital ko ci batin mu donu l'islam huwa al-warithu haqqan abahu taaja huwa al-ghawthu khadal al-murid haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo defotal nu mafasid yi bal yi lambo karamay desu kharba ya ko rango mu jebal la malanam njurel nga sango yerey bamba nga rango mane fulanya tebatin bi nga lambo mani bu ko laaj ni len dama yu xolom du yok way ber nanoy daw di ko ramal roy du ni ro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen amu ray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñaak kat mo la epp reer bu sun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sa mbot yal na fi baawan ba ñepp na kar murid yi di la xaaran si yalla buñ soy sa tol bay ba ni ngalit fa yalla bu mboy fara ili yum da bay ci tol l'islam fabal gop bu te do man sa sale sa jam dama sob di ko wax wa yaraw nga say mam ku mo sa di sa way kat da nga ni ro dam ma far nopi nde say ndam khajuru ci khirtas te jebal bi serign fallu mbakka utas beno balanu joomun bi diw sa ful wer serign fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadil mislun fala takhisu himaran bi jawadin fasara isu nangien serani fe jangulen sin ba serign fadilu lay def serign Touba serign fadilu la jallu la neex laaj ku seex bamba di bayam lu ko neex laaj serign fadilu yanjal ku la neex daaj ko seex bamba di bayam da fay ay ngañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndembake ki musobe ti da ma laañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndembake ki musobe ti da ma laañ falil fadil fadlun fala yubah laqad hajja wa abba wa sarat yow siyara nga makka siyara Touba su yonen bané ñokket nga dëj su boba ba ngay aj ñafate won waran nañu ram te jebal la kurus yañ yoran di saw jam di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makka ta dana nañ la nuy ci layla di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makka ta dana nañ la nuy ci layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum ba'dama jaru fada il ya serign fadilu ramo jam amul cham su ko lambo ci yonu l'islam ci xar bax ya xi xar bam ba da xaray ba la ci fadilu mbake xarat ay ba jaxar bax ya fi cheikh bamba da xaray ba la cheikh fadilu mbacke xaraate ay ba sa xam xam bi nga lambo ka jul ci ay sar ku deggon lima wax xam ni yaade muftar fu yoodaatu ko faddat liman laanu aya bahru hulumin liman daanu xana yaadi wurus mbaato giitu yaaxuut ku deggon lima wax xam ni biriilee xuut waya toyite àndak dibaara sew diis sa nday togg sa bàyy fat mënee bulaa siis lewat domm te àndak di doomi jàmbaar nosal ruuyi te wa mat ndeyaade njàccaar sa neeg maam ya sëriif lañ gënee bulay maam sa baay jant sa nday weer marax ba yaay daam ca meenum asanak moom usay nu ngay meer selan lul mënu maalim li war ci say xeet mbusoo bee la ko nampal mënee bulaa kooj amoo rax bula ñaawal amoo ku ñuy tooñ xajaa'ib yi nga bokk ak sëriñ Tuubaa balaa keñ danu fee jub ba tabbi Tuubaa nabuur yokku sunu fan ba bun jógee raam tewam mat ñi fi daa xeñtu yoonu lislaam ma feeñal ci sëriñ Baare mbakke moo baa lamin doomi lamin daw boroomi xarbaa xawaarix yamu làmboo sewal na doktoor lu waay wopp bu taflee nga wér ba def buur boroom baati na koy xam la jël na diiwaan dëggoom baag taxawaayam ba doy na ki imaan jira ji lay xiriqaabar rijaali jàllaa kamaa jaasama daaral xuluumi jàllaa yenu baay ba la noon cas di jéema aw daam sëriñ baani ko toogal muñal ba dem saam ca bamba misaalam duwal liiw mbaam ki ñuy sëf safi doomam di xëj ci muy raam coroog bis ba mu feeñee ci deeru dunyaa la daam xetti li xeetam bi xëyri sunyaa ka joorak bawalak sëlum ak jolof njaay na ngeen jébbulu jébbal ko seeni ngannaay bi aw saafi kamaalin laqad taxallaa xanaw saafi siraarin laqad taxallaa bu leen diingati jéegoom janaaw amul yoon te sañ-sañ ba ca baayam lu cay seen yoon sëriñ baa nga mu nàmpal asal dañuy naaw ndogaan mbaapak buy fél sagul bafal naaw niroo tax te yamooy mbir suñeel du am saaw ku déggoon li ma wax xam ni baara day naaw muhayyaahu ka badrin ni leen ko taafeer basiirooy sunu mbég leer ja day niroog weer muhayyaahu ka badrin ni leen ko taafeer basiirooy sunu mbég leer ja day niroog weer ba baay bay bëgg a dem géej la feen ci dunyaa atum jay sa si moo jay tubaab yu bon yaa ba muy dem la ko def muy mbégam ña doon jooy turam wii dogal nag moom xolob murit sooy bashiirun wa nasiirun li kulli raa'i shariifun wa shariifun bilam tiraa'i jamaalam jamu làmboo bigal na soodaam jalaalam jamu rangoo bugal na nasraam yitay xutba ya lay yor julee kitii jaam yeree xawsu ya lay sol di reere diiwaan dënam baa di misaalam suduuru lasraar xelam maa di misaalam suduuru lasraar tawaalib yamu taalib la jël na daymaan maxaarij ba ca làmmeñ wa waar na suodaan basiiroo bare xam-xam rafet ni leen kaar hawaa sharqu sababil xuluumi lahbaar sirubtur wala làmboo bégal na lislaam ci saahir aki baatin malaaj sëriñ daam la jay seere ba baayam ñëwee temat maam ba woo koongote laaj alluwaam sëriñ daam sëriñ daam ni ko sàllaaw bindab tayam moos la xardat ya joojee jabat xilay xuus keroog daam dani teqet ni ñépp bég leen gërëm nañ ma ci dem gii ma ñëw gërëm leen keroog bopp bindam bàyyi jawaabil islaam ridallaay hanil muminina cay daam li lee tax ba sëriñ bas di baharu ridwaan du nax mukkute deytil kumar na dem naan sirub dia gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kaolax di wal basukun kërëm yooye fa saalum daleen di may naan sirub ndox ma fa tuuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nàndal ca dex ga ngay buur purit muy ca dalub xol ca dàq kaabuur ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. manatuma jekki tene kumay joy serigne bi jey aduna ya kama juy serigne bi waccu ko ci tan ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serigne bi jey aduna ya kama juy serigne bi waccu ko ci tan ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel serigne bi waju ko jitan mu gis la ko manate gisit dutax mu doy la serigne bi waju ko musan mu mot la ko manate mosit dutax mu saf la serigne bi gayi ko aman te ñak ko kuñ manate ñakit dutax ñu faale ko serigne bi gayi ko aman te xewle ko mote ñu deug mu farbi joy ba fekki ko serigne bi wa keram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem sëriñ bi waa këram ñi nañ leen war maal te fonk leen def leeni nday bu kenn laal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba lépp yàllay du leen nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amuñu rookki nawle mbaakuy feeñal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba lépp yàlla du lenn nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amal ñu rookki nawle mbaakuy feeñal sëriñ bi doomu mi leneen leen jiital di leen siyaara mbir yi bun ko juutal sëriñ bi cantoo ci xiyaas mu yees ko te moom palaas boo ko wutal mu fees ko sëriñ bi yow xeetoo wulaan malaaka te doora waan doo jinne doomoo saaka sëriñ bi yow niroowulaa saaba yaaraw ne daa xool di janoo kahaaba sëriñ bi yow yaa jiitu gaa yi diiwaan yaaraw ne daa feeñali mbóot di baawaan sëriñ bi yaaraw gaaya daa fanaani ax di xuus di dexi leer yay naani sëriñ bi jéggi nga palaasi xutbu ngir sàkk ngay xawsu yu sàkki xutbu sëriñ bi yow niroowulaa jiileeni fofooni roog chaa salimbaa ci jaani sëriñ bi yow yaa boole mbootam ngéer ya ak ata yaa tañ tañ ya ak seen leer ya sëriñ bi yow jàll nga ngéeru mbird yow sa muxaddam du jubóoki ardo sëriñ bi weesu nga mbirum ngilaaya xam-xam bu it raw na xam diraaya sëriñ bi yow niroowulaa waliyu fofoo ni roo ñiy woote ak mahdiyu sëriñ bi yow yàllaa ni laa nabiyaa ndekon ku lay woo far na yaa nabiyaa sëriñ bi yow yaa wuutu ngen di yon nen saagati xol gis na ko dootu wan nen sëriñ bi mbir yaag melo yaag jikkoom ya day saf meloy yon nen ba ak soloom ya sëriñ bi muñ gaag natt yaag wakiir lu ga day saf muñ ak yon nen ba ak jer leer lu ga sëriñ bi wéetal gamu wéetal yàlla boo koy xalam mu doy la far ci yàlla sëriñ bi xërgaag tabegaa njàmbaar ga day sax tabe yonen ba ak yaakaar ja sëriñ bi noygaag kertagaa yërmaande ja day sax xolub yonen ba ak yërmaande ja sëriñ bi am gaag dëddugaag lewam ga day sax dëddug yonen ba ak amam ga serigne bi tey gaat raglu ga ak lewam ga day sa ko xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi wax jaak waare waat hadith ja day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi ni mu wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defam ci tarxiya serigne bi ni mu xeexela gaay wuy fi day sax na yonen ba defam quraishi serigne bi ñam tarbiya won ta baawon raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi ni mu leerala taalu l'islam day tam jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina te kon na taal bay bëgg fay fa sann serigne bi mo bayaat lu toolab sunna ku ne di bay jaañ di gën di sonn serigne bi mo tuxal bi daa ci réew mi ak aada yooyu jeexil sosan ci réew mi serigne bi tax surga du faale ngonnam te xam ni dañ daa gonlu boole mbindal serigne bi tax kemil di jar ña ay téeméer te xam ni dawul jar lu weesu fan weer serigne bi tax kemil di jar ay téeméer te xam ni dawul jar lu weesu fan weer serigne bi mo dindi ci réewum foodaan kuy wàññi mbaa kuy wàlli njongi seetaan serigne bi moo tax mag ñawoon ca baawoon bàyyi tuxak foon ak yu mel ni yaawoon serigne bi moo tax bépp séeréer bàyyi naan bawal bawal ba sàcci pël bàyyi safaan serigne bi tax daara yi sampi dëëm ngir daara yee dañ daa daroo ka taaru serigne bi tax sàmm si dootuñu wax oowu kenn du ni naam géwal ba xaste ak coow serigne bi tax ba ndaw ñi màggal mag ñi ba mag ñu baax ñi far di jiital ndaw ñi serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xam ni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xam ni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax waa Makka ak Madina di fi siyaara si di wut si diina serigne bi tax deefi nu yot hidaaya te xam ni noo daa yóbbu ay hidaaya serigne bi tax waa Makka ak Madina di fi siyaara si di wut si diina serigne bi tax deefi nu yot hidaaya te xam ni noo daa yóbbu ay hidaaya alhamdulillahi rabbil aalamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيم داكو خامني تاخاو نا نجاريم سو تاخاوي نجاريم با ديغو كابا ادنا دوتو جار في ياو اك بابا سو جلي جي با ما نيو با سابي سو خالامي ادنا فار لا سابي سبح يوري يويه فتاخ نجورو بيل soo xalamee Touba mu mel ni gurbal soo xalamee sun mbër ma feeru Touba ak sanji guy texe yaxaara bis booba seetal boroom jéggal ma nekkoon njëriim doon na tabaxlu far na seetib xabroom yaxmat di digal fekki na sangam ba gëmam nga feeñ na sengam ba waral xabroom ba joom jeex naa borom tabax guray gamoo man jaaxal su xalamee Touba mu dal koy jaaxal xanaa xamoo mbërum kajoor may saa tabax ga muy tabax kajul ci siisaa wam tasi yaa tàggale bala iisaa kaane kajoor kaane ca saan iisaa wamtati yaay naqar waa ndak bekkoor te xam ni daaw jéeg ak daaw noo ngi buur yóbbu nga mbër ma lamb jaangi ni goram
0: UCAP FM